godoy nga waka ote motu. Whakaari hea, koutou ko toa tira hāpai, nei kamihi. Kei ngā kai whakawā, kei ngā ihopu manawa, o te ao haka. Ko koutou te whakatinanatanga, o te manawa titi. Mō wai, mō te kaupapa, mō ngā tamariki, mō ngā rangatahi o te matu, e tau nei, nei kamihi. E te iwi, tēnei te kapua kei te pātere, o te tupuna whai atonu, a korowha te rangi. Hei tui tui a tātou, e pai nei, e pai e, karawhiwa!

0: So, Zika.
1: Eddie! Ilung orohon! Teta himan! Si vaiva kai teenne jatanne! Ehan! E koori hiotuona! Kita ku pepe! Kita ku tino taonga! Kite taonga! Toa fakai humaka! Ekira! E te taonga toa fakai humaka! Hoki mai rā! Kia huāni wai titi! Kia hine rapa! O tina! Kai ngā mana! Kai ngā tapu, kai ngā ihi, kai ngā wehi! Tauranga moana! Te tāwharautanga o ngā waka! Rahi atu te moana! Ki ngā wā kāinga! Tēnei! Te mihi atu nei e!

0: ia ki te ngaua hine moana. A ka hoki tana tinana ki te tāhuna. Kai te pupuri tonu au ki tēnei atata. O hine moana e kawe ana i tōku kuia ki runga i tōna uma, tōna hoho, ki te pai tawhiti. Anō nei he hei tāwhiri.
1: Ia tāpu hoki koe.
0: Nō reira koina,
1: no te
0: tētahi mahara hira hira ki au, ki tōku whānau.

titiro whakararo ahau ki te whenua, ki te nāhere e ora tonu. Ki ngā marae, ki ngā hapu, ki te iwi kain, ki te manawa o tūhoe ki Ruatoki, ki auhine mataro e whāroro. E re re kaha nei, mai rāne, tēnei te mihi ki a koutou.

Kata kina te kawa ko te kawa nui ko te kawa roa ko te kawa take take i ahua mai i teke teke o rangi. I te pu ko te pūhu ko te rito ko te weuhu ko te take take ko te pūkenga ko te wānanga ko te taura ko te tauira. Te rā kua he ahu nuku he ahu rangi. No te hororo i o matua nui. I pū e a i o te take take o ue ue nuku o ue ue rangi. Tēnei ka hōhau ki rung ki te tipua, ki rung ki te tawhito, ki rung ki te kāhui o ngā āriki. Kia puta e nei tauira ki te whai ao ki te ao mārama. Haumi e, hui e, tā e ki e. Mana ki te ao, tapu ki te pō. Te pō uri uri te pō, tango tango te pō, tipu tipu te pō, kere kere. Ngā pō i ahu noa mai te ira tāngata. Ko te hua tau kā rere. Kā rere ki ngā itua maha i hinga mai i hinga atu i rungi ngā marae maha huli noa te motu. Rātau, ko rūpeke atu ki tū o te alae, ko mene atu ki te pō, haere, huatu.